kolote na bibisaki yo po mokili ebona mpe eyeba yo lelo awokei abosani kilo ya mpasi na ngai esala rien napesi nyonso na